0: 104.5 juma die no yato di obra na waje so se no ne die wan kasa wa yere wo ho na wabo abrabo na fom enti edru se ya na ye de to fom boko pensa abrabo mu na ye ne wadwendwene abrabo eho eno titina se ko ma me papa driver ewe ma menchia na me ma wa ha passenger fo ni nyina me chechiam chocho drivers taxi drivers pragya fo nyina mo president and prosper ɛno nti mekyiakyia mo soronko ɛkwan so ɛma adwadifoɔ nyinaa so mekyiakyia ma a moadwam yeye maame no ma mote kwan ho to wadeɛ ɛmɛma a mobɛkorɔ mu na mobɛpɛ paa bi adie ɛsrɛ twadeɛ mpo onyankopɔn nhyira sɛ yɛdin ne ɛhonam sɛ nti nhyira no ɛntɔ mo so wobɛpia mu wɔkɛgye tia dubai asaberɛ yi nhyira ba Ona wisdom wo mo de yatum den na na mahe maafo a mo de adwae no nyina awie me chiachia mo twa mo pruse nyakopɔ wo nhyira mo mo donti ene ye kwa ye saba yato dwuma die na pete ba bia odu facebook a ye dem live e wo facebook san so na youtube so ye dem live ho no facebook ye nhyira 104.5 youtube ni ye nhyira tv me ba cha wada ba ma de afa o tv ne to adum TV. Now name Sadum TV de ye wo adza o ye midi eje ohima biniwa ofremo hima bia me pacha wada meje oso no macha wade ofremo chade nana meche omroso ekra simano emaku maku maku dunum ena abo apa ewia donko hu abejafo atnase evangelist the grafter day waha sanso ena lady gold white enso ewaha nanso ewia futu kaka mede ma unyina ne se learn to respect but not to fear na watwi suase ubebu ade ne mome nsura de se ubu ade a Unim ni esese wo ye, unim ni esese wo ka, unim ba bi esese wo groko, unim o limit. Sanso ana se wo nsura dia, unim ni esese wo pre na unya. Me ba cho, enti the fact se bi obi ebu uno ana wo wo kutukutu uno nyikire se wo suru da bi. Ebi anipa no wonte se wo buo ntia. Enti na watwe mu ba bi a wo bi adwom, mesere wo. Wo dabere na obi pre fa pre na gi wa dia na emum fa wo buo edi kan. Tikaka mede ma onyina ni se enipa gwa hudo ni yeye ye be kuro mu kitikit enye nyina na enipa obo wa wa shada pa obeso wahwe ona eti a ona so nanso bi wa no kasa sisi ya wanya mane inti learn to respect but not to fear kaka mede ma no na ejwa da maturity a oluman fagu french ma me enko learn to respect but not to fear
1: evil okay la fela produce
0: okay
1: pour même produce
0: policy okay.
1: Même la pa vime
0: okay
1: ese ubu ade ni kwa so sura de
0: okay ti sa ti de okay no no here
1: il produce la
0: body afra
1: davi
0: wa make say no e pa cho sadi gold diary mix body afra
1: me kone tintin ana we mi twa so
0: okay ti
1: amami fuse zume la
2: Ah, no, we can't. Any case, I'm not telling you. I'm sure that my sɛdeɛ abrabɔ no ɛtetie bia mframa ɛbo awia ɛbo ne nyinaa mu no akukuru wiase mu nyina no you still can make it in life ɛno nti yɛnhyɛ no so saa
0: so ɛti sɛdeɛ ɛtie bia no ɛyɛ dɛne a ɛbɛfa kamakama paa ɛde ama wo ɛnkɔmmɔ be mebɔ amelia din se wakae wɔne bɛma no wɔde sɛe apewa na wode de ampofo ah odi ampofo ye na bi ampofo sesei no feedback efri emilia campo ho e be nyina ne se emilia ma me se ampoma yes emilia ma me se ma me chefo yakubo nsha mo pa ma yade se matimi ye die ne ame anwusa kwada ne ampoma ba meda na emom sika ne de wakaso obeje na nsa na ebetue sika no obo me be ye ntiji se obedwa me na otodwa fufuo ebedwa me ansa na Emilia ede eye 200,000 Ghana cedis no aba bibi buboba inti just be on standby na ye hwese sika na Emilia mpeso obetue ni ntini wode ne maame be mu nu ana ana bibi fufuro bi ho yede ho enkomo no nyina ebebbo mu nipa pii gusu ebisa prosper say na I need to keep you updated all the time because yanka hu sa asem no ekokot lawyer wonu asem no ye no bomo wo gina mu ma prosper na fei die yenya wonu ankasa ene no wakasa na yesi asem no bi asem di she fridge me nya meka a chere mu said ye eno ayi friends eh mame no de se unu adamfo no ani ayeka yesi se de court nsem ni si koye ye ni nti afen ankasa na yabo moden a na yabo apni eye prosecutor na krata no ababedi yensa akase ye de krata no beko na de akoma mame rosu se omunfa akoda no emra na yenye yenche no nsu se court nsem no ya na a procedures and proceedings enti ena ma prosper de na delay kaka me nsa amfo e follow me dia mo basa prosper de no chale munye yegu super and we'll get you the best out of it enko ma no bebre wo ho nenso ne obi nso hu akoka adwam ya enya asem ketwa wo yo hene ba wo sade amo aben na nasem wo de ba no wo se manye e madia wu oba bia cafe no se cafe amanya sentitu amama na kwa bai na mimi se ohene ba na what to say bibia ye fine
3: na me adu
0: na ohene ba da so no ama oba bia ye osa adu apoma ah e de na si papa
3: yo da si pi
0: na wo sire sire pa dia me so magu me kasa ni akon sa o sa wo no oba di wu ye nko
3: I'm saying, no, 97.
0: 1997?
3: 97. And you're worried. Now, I'm going to find a great man. I'm going to be able to get a man. I'm going to be able to get a man.
0: 97 na ohun no no ba na we na we yedi adwuma nsa na obekwa kwa kwa do koko
3: 97 no na mimi free grabbing apimso
0: okay
3: nti wono ba mimi asofu bi na kan maami
0: o bi na keka mawo ade wa no monyo
3: manu bonyo mpa na oba na mikuta se bi oba ni bi
0: ah na wo yire dada
3: eh
0: na na asofu ni san keka we ma
3: na
0: ai emema emema
3: ebre ba sa no na
0: da bi enya masa jina be bi ajina na enya masa kura wo hene na o bi wo hoda da ye den na sofo sa ke ka eye poma ma wo
3: na me nkwa sori nti minu anu so no ate asori
0: okay
3: nti mina na me ni secretary
0: I was sorry. Na sana wo so unko bi ene na ko e secretary.
3: Na mepe. Oba ware.
0: Ah, wo o feel anno.
3: Enti minua no ene ka sa oba no enti bre o kan ma men so. Na mantem ena mia me ko pebi. Outside.
0: O kan oba we ni ma wo no.
3: Eh no nyan wa kan o fure we ni ma me. Na nene ni nyi bibi ada.
0: Aha. Dena na o se mantem.
3: Ai win poma
0: poma de no de nti de na na ya kwansi de
3: na ma di ka kofa ba ku bi wo ku fufu so aba mi kuru mu ho
0: o multiply nsem no mpa jọ tobo o si na wo ba bi wo dada na wasa kofa fufuro asana poma de yi beba
3: na bi na eyi tu eyi ba na mi kofa fufuro eyi dada no na me ne na ne wo ho
0: okay
3: na mimi anu so de no na nyi so se di e ma me
0: di enti na woni oba bi wo ho na woni ana isa kope fufura ma wo ho na me pe ti
3: ye no na na me nwoi na me peba na me peba enti na me nim se first one be wo ma me enti se ni yusu edru
0: an kan chere
3: wo an kan chere
0: na ne na chere di se
3: ni e di be 8 to 9 months.
0: 9 months pe eja.
3: 1 year.
0: Ana nyinze ni bi ama.
3: Nti bi bi aya na me kosi mi se ah. Mami mi nu shiya, mi nti mi hu ni su yi.
0: Sa?
3: Me di nti ene ba ni sa. It is one thing here. Me nu nti na bi, me pe fofu.
0: E di na na wu hu ni su wo nshiye mu ni mu.
3: E te se ke se koko. Konko fitiri.
0: Ah, na nshiye mu na wo shiye mu do ba se. Lebi aja se mi pese mi hu ebi ana fault ni free wo na ma wo no ama
3: na fault ni free
0: nti na wo ko do do sey
3: le ko 2 3
0: rounds no mu ana se na wo twene mu
3: rounds
0: no wo ko 2 consistent 1 2 eh oh me fi se mi wo tv so okay all right eti 2 no aja tobo asasem no mi ana wo di asem no bre mi nti tobo 2 no ukọ no se bi a ukọ 2 3 ni sa na dwono strong 2 3
3: niko niko
0: eh faso so ma me se me yi wede
4: payero payero
0: mitio
3: e kọ na dwono 2 a ade e ba chiana
0: o de 1 na so so e ye 2 plus 1 na ma o 3 ah
4: se be 10 ono ba ko
0: okay
4: na be 2 3 o ti nani a
0: okay
4: bo 5 for no de so so
0: ah o sa na e ti o
4: sanity e no ma
0: Hey, there I am, by boy. It you call me 2 3 2 3 sa 9 months. Hey, Nana, who you sure say 2 3 ni njia bibi ba?
3: Ah, madam, let me hoop. Let me hoop. It you prepare na me question.
0: It is sa no me bo mpacho tobu. The entire me bi sa sa ne say o yeti for beat ye. Besa papa peyi mu ni oba neti. Na ebi a wuja oba anu wakura akofa oba fufuri edi epa na ye haono ususu se unse ye wanani ye wanao ebi wanani biwa efo enijie ebi kwa ane ebi a uhuwa intimie nsani upapa ni njina ane bibi ba na uhu ba
3: neba madam
0: weba wote
3: madam metipa
0: ete say uwebu feeling ete say
3: se eba uhuyo hi
0: jii keke
4: one
0: man na
5: to electric shock no man
0: spermatozia auntie and eba who you oh nice did you know eba who you
3: auntie eba sana na me catch her say ah say si a mini was say na who say who yan for one
0: mm
3: ko di tsita
0: akodi
3: na edi me say no ko fu mu nwa sa fa nima bibri na de ko ebo aye ko bo fori am se ban body ni menken
0: mm
3: ton we ni

0: Enjoy homemade taste of shito always with Didi Shito. Made with carefully selected ingredients, no preservatives, no colorants.
1: Preservative just herbs and spice.
2: That's how we taste. Spicy we eat.
0: Didi Shito, efie dieni.
2: Didi Shito homemade taste.
3: This advert is FDA approved.
4: Bema wojunso ni mupai
5: ebikem
4: eyao eni moja edi echira ana wotim pampan ewo wojunso nechi ensansa gu bema no ho edura ebeboa eni amuzupi oba obam no wotim pampan bone ewom ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura ebeboa eni amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
6: Mercy Ships aye nyumekuo bi a omunhya aban ase na omunhya boa amanfo ma omoye omo operation titiru bi a wonje wonhwe Ghana ban atunsa afre Mercy Ships na Global Mercy sign the chi abatema August yara Mercy Ships register omo omoye operation bi to say facial tumors ne cleft lip any cleft palate inguinal hernias any large lipomas abrofo friend soft tissue masses inkwala omonya umbilical hernias womo cataract omo enifra enkwala omo di finhia miensa ekosi dua omo wo ananta brofo fra ne bow legs and knock knees ene ema omo wo obstetric fistulas omo ba she we nyina wa bra omo nje wo hwe na jumedia ba sha se free 18th may juada ekopim fiada 22nd may 25th may a esanya juada ekosi ne fiada 29th may ena afen so juada first june ekopim fiada 5th june 2026 jumedia ba kwaso kuma Sun Transfer Hospital. Mercy Ships. Registration aye free. Way aye nkrato a Mercy Ships at the Bremu.
7: Oh yeah! Come on!
8: Isra.
9: 104.5.
10: Mwadi. I was going for a kiss, man. No, it do me. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, akubie nim se na ye ba beka eye spirituality and nature and as a christianity and nature a che se na anu ye shaase e na na nke ba be wuro mu ahwe de timi di duaye de timi di boye ensu ye da ho bibia ye ni bosuo se odasani no atimi fini pem de ne ho ekodom no e de bibima na ye yi ana na case bi wo ha wo se ma papa takre ne nanwum repa enunti yebeko na ne maame akwa kudi nkomo e maame de mo ane wea na ewe nunti bra Facebook nshira 104.5 mo ane wea ne sa tse maame wasi so pen pa ne mo ane na wea na ma uhunu awu hunu ye maame wodo nsa begu ade no sisi na aka site me aba microphone mu aha ai mo ane wea na ma ne nyina tata nsuo ai abusu bra Facebook nshira 104.5 odefo ono awo ni fie wabo ne bra otu kwan akotena kwantu mu ache Waba yes obedi ni bere so mfaso no. Oso odaseni na aye ne saa. Ye be wura nkomonim ne duru babe yes agasam si bem obebam. Asana bedwafo so so bem. Na me ma
11: Eja.
10: Bibi aboko de.
11: Pache boko.
10: Na obebo odi.
11: Me di de obo a aya no monim me di ho no. Agye agye no no mo.
10: Agye ayo ntia ne be wisu agye no a. Na ofini fa ne bae.
11: Agye me firi enton so abo aso.
10: Aha ye ntuma krum.
11: Pache a.
10: Yo.
11: Bo Medina.
10: Nton so abo aso Madina.
11: Ah, Madina.
10: Na se ho e zongo. Oti zongo mu.
11: Ay.
10: Okay. Na uba ye yehu se wusu sa ana wani na ne prunzio.
11: Se mo ne mame mie mani.
10: En twani na se de wanu wi.
11: Ai, omo wura wura mani e ho no moda.
10: Abusua de bra behwe ye mame hu na. Se hu no fofura baka se wakosu wa yiase. Ana se ne nkwan ahwe gu. Ebra ye wie ne fufu. Ana se ya besi na yie. Ana se wanu wi. Nani kokokokokokokoko nyasa mketoa wo da bra Facebook nyira 104.5 page ni so na wo da bra behwe ma minimum nyamfo pa mo awie no wo su de ha nyina mo ane wi no e mo ane wi no se mor kamor kamor kamor kamor ka ti da bra Facebook na bra behwe ade ansa na menene meto ankomo so no bra behwe ma menene mo awie no no wo mo wi ni trim na sum ni hwinim na num ba bia tokro da wan hu bia mo ane chiche ho kai asem na ehu asem na ehu What a journey of Facebook is here. For a bit of bounce, master so. Now, while be who's and power, Facebook, a dear ACC, no, an odd thing. There be a samba and an assembly there. No crano cram, some say, assembly who, and one I shall say, and one I shall say, and one I shall say, Omona Renono. Kai. And I dear Bayer, and the Bayer with ya. Hey, na e awutumi da na mo hwe osa ma de achi
11: na no me da ya me sori ya no
10: hmm
11: o me gu me ni mo sei
10: ei
11: no mo gu me no na o mo aye eyi
10: asa map
11: aha no mo dia
10: ntentan
11: aha
10: o mo ba bebre no ma ye ntentan e dia mi hu dia me kan ko da
11: asa me sori ya me yi se de me hu manim
10: hmm
11: me hu dia me ye me hu
10: asa me hyase ese se woni su ni su ni nyina na e ba wa wa wa wa wa asa ese
11: se se ya de na na
10: ai
11: ya de ni chiri ata mu no na me hu se se me da
10: afi be mu
11: afi we mu a
10: ah ya re ni hyase enche
11: enche
10: ye nko e
11: na mo bi abeta ka me ni mu ade chi a me wa ye na me ni ma me ni ma ye tum te se de de ko ta la pe
10: ba se so nye ni patuntum o okay
11: afi me dwono ho amente ase afi no ma start ewe me omo ewe me omo ewe me dano me se me be kwum me ba na from abi e bofa me ho e bofa me ho e bofa me ho no ohun me ba ka se me nware
10: ei
11: ma e si preocupe afi me ni ma ye tan tan tan tan me ni ma ye tum de meta ne nche wo ka mu nyina wo hwe me no wasore akope be bi atena me kasa obi e nfi mi o madwe ye o musa bia mabodam
10: ye ni pa wie ye
11: ai bebe me kasa bia obi e nfi mi o madwe me yesa edwom kura me ko dwom yesa we wa bodam hu se na nima nyina etu
10: to to ade kura ye nto
11: wan wan ye do mo to ma ade kura mo nto o mo nto eje
10: na na o ye adwuma ban ansan na e ba be start ni se ye
11: mba che na me ton ko ko eduro
10: wo de kwachima
11: me de kwachima me dwuma anu no Nigeria matra Nigeria Kano
10: ene ne jawo ho osika
11: ah e wono dwuma na me ye ya me ni me kunu ko Saudi ko Saudi kure edu ne dwuma na me ye me ba ye so no na me ye
10: sika wo
11: oh ya top a ya top
10: eti na anu chiri wi ye ya mo sa be di ba kwa ka ho anu wetima wi wi sa mo akuni e bi
11: me wi wi sa
10: e no wan fa pictures ni bi ama
11: me ada ba ba de ba hu me picture
10: wa yo
11: yesi minia bakasam
10: enti oma
11: ma wo ba kupe no ma wo bio
10: wa wo bio enti e ba se obusuafo eje o sen sen esi hu wo
11: me pa che o ma me wo me ba kupe me nenuya nenuya ma ene wo hon so bi anfa me nya hwe
10: okunu wan
11: ma me ne me kunu eja se awo ne mba ne enti ne me ma
10: na nya dwendwene na ma na ye o sa
11: debe debe debe debe debe o na me nwene hwe
10: obi asua so so ba ye o bone pena na
11: tebi
10: obi an kanjo so baye obibi
11: debi yade ne baaye no do modi yade ne maame no omo na ewo mu omo san
10: se ne na me bisa we se obi ene wa ko aka bibi se obaye obibi pen ana
11: debi do omo ye meye no omo san on be bo pa me ya be kumi nte edu anajo a makode dan ko fofi
10: masam no nya nte ase ansa na yade ne ebeba no na na obi anya sem
11: da debi debi debi debi debi debi debi na hu me body ya kama
10: no na obi an kanjo so obese wo
11: tebe do besa me gese maami ya me kaya o tra me fie
10: nti ye ne gese obi aka bi a kire o sa na besa me tie
11: se obekume
10: good obekun
11: obetutume ni ansa ne wakume wakwaje mmoa de aba fie o
10: nti de me bi sa onya fe na wiya no nti obi ka kire o so obeye o sei ana abam sa
11: abam sa
10: nipa no wei
11: wotu matunu matuna fie fie o
10: no han wodan
11: ah no han me
10: e ba ne se na munya ansa ntokwa no
11: ah e ba ne se ne dietu amedia media so
10: mhm
11: omoye dede sa kopu me se tembebo
10: mhm
11: omonda
10: omobbo nwuma na se oni ku ne da na omoye
11: dede bi bi bi kai onde san ka me fa hu
10: mhm na dia dede
11: oto ni ma
10: mhm
11: na niema no oto no ne dan ni mu ho
10: mhm
11: na makache nsa me sire wa me wo pressure
10: mhm
11: enti edu na no a momo makasa mrafo se de be ya me nya ada
10: mhm
11: me kai wa nfi
10: mhm
11: na bide ne ko cancer
10: rent control
11: there be call cancer answer
10: okay
11: haji habiba some pa dance here sa samba e frem ame no betima be dia dance o no ye dwuma o hono no no kasa chere ne se enye sa ne po beta ni fi do won peni ene kwasa wo ye nti chi ade wo ye no wo so wate wo ko ye no afi na ne kase ye kora eba afi ne kase ye
10: afi no wa wo fi ana se e ye wo ya de
11: me ya me fi
10: ye bi na wudi ja wo
11: da bi da bi da bi da bi if you got a full plot na metena Nigeria meba no motwa atom meso man kan ho hwe man twho man
10: ti de kai na na osisi so
11: mm
10: Eti e ba asaa no na ka so obetunu no no so ka asaa na kyerɛ wo.
11: Ono se mesime tunu a. Obekume e kyerɛ me wu kɔ ba. Obetina me fie a mentuno.
10: O ma police forte.
11: Ah me ko mko report no. E baba no wadwane. Baba no wo ye saa. Ma asem ne police case. Na me jani e kyerɛ die.
10: Da be no ka honhom so de kyerɛ wa ampara ampara wanum nyina sese ye.
11: E kyerɛ asam no ano ka ye se. Wakwaje mmoa dia besi ho. Na mmoa no bɛwe me akɔ pem sɛ mewu.
10: Owen.
11: Ko wotu akɔ e fie bi mwe yenim ho.
10: Woni ba bi wo.
11: Ah me no bɛwe wo.
10: Okay. Awse ehwe ne hunu.
11: Ate.
10: Na ebusa no sɛ ɔno na ɛyɛ wo ana sɛ.
11: Mene me
10: bra. Wadwen na wo de ka.
11: Mene me bra akɔ ko besa no. Sɛ ɔno wo ka sɛ obekumi. Wakwaje mmoa wo mo bɛwe me akɔ pem sɛ mewu. Na me bra sɛ wo ba bi sa no. Wo sɔ no won kan. Na so waka madan sini ne hwan na me se me ne obi ante me nko ana me tie hwan na be di madan sie so won kan ya dia kromosom no ye wo qur'ani ye fa qur'ani mbra ne dinsi wan pe ne so
10: ana o de aso ho sa mo ni nyina sei sei
11: ye ka kire wo
10: se se won nyina mo ane nam ho
11: ne nam ho wo ba ma mbiti me nche won so esi ne fie wo ba no na danfo no wo so winye hu hwe
10: o ka kire wo
11: o ka kire me be dro nyankopo bo me wonye hu hu
10: ada wanka sa wani emresa
11: na eh na me yeni pa bi ampeka sa woni metia ampeka sa
10: na mo ane wewo
11: e we me me pia me ko dwade am sa monya mo ano ngu no so no mo dwa agum so me dwade mpre du kro me dwa agum so me ko chi
10: e mo ane wewo se nkoko dwie ana wewo se nwansena ana wewo se den
11: e kaw bi
10: bi
11: e kaw pa
10: e chen tontom
11: chei ntontom de sa ntontom anka
10: se sa de kaka hini
11: ai
10: unim kaka hini
11: menim
10: kaka pen so e
11: eh kaka pe
10: nkra ne so e
11: ai he sanity
10: ene se nkra ne na wi
11: mu ai e kamisa
10: ei
11: e kugu wa suma no wa suma ye pa
10: mm
11: ngu suma e kitikiti kro e mu ye dududu se e hum ne ntem ne menim
10: mm
11: e so o pese hu ne fiscal a di se to wonum
10: isa bo an ko to wonum
11: ai ko to wonum na wi ya e no be hu no fiscal
10: wo yi bi ahweda
11: ai
10: yi bi mi ahwe
11: asa antomunum
10: se de ma wonu
11: na sesia kra wo mho kra mi yike wo hu
10: ti se mo ho anoma kote
11: o mo wo ho pa
10: ehine hine mo ane nam kireme nam ntie
11: o mo na mitire mu
10: eh to mo na wi utra no nyina sa no
11: esa mitire nyi edu sei
10: eh
11: o mo wi tire nyi ne nyina wo mo se tire nyi na bobo
10: eh
11: o mo na chichi
10: o chichem
11: aha wo chichem nyina na ese
10: ti sesia ya wo sa
11: eh ya msa ne ese ya ne edwirgu me hu
10: igise aprugu ho what do you do there sa maba
11: aha so mo se me hwa ade ya wo se me hwa ade ya wo to ye agu mani so
10: wo hu hwe biem
11: me hu hwe biem do tia ne se me hwa ade ya ne obi to ade de agu mani
10: asam ne so
11: ah sa no ye me ana se me didi ya obi to ye ne de agu aduane mu sa
10: na onufu asen so mo ho
11: wo mo bebi ani wo mo nhyehye
10: na wanan mu so
11: e ho na hu hu mo no
10: owura wanam ho no
11: ai
10: na wonu so nguni so
11: ahwan wonu otenye so me edie kakaduro kwa na manfa anhye ho so
10: ude kaduro nyina wurawura
11: ai eba but e hon me lokolokolokoko owo mo bemu sa na kwaji
10: woni namu ye ni sei
11: ai okojina wachi a no watire no ho wote no ho na mo na eba na mo na eba ewu mo no wada ne ho sei
10: ewo yam
11: ah ewo machi wo hye machi na mo na eba ewo mo anu weja be gumisisim
10: hwe
11: na mo na
10: eba ewo
11: mo na be wura me nan mu me nan ewura me nan no me tumi na ye ntu me nan mu be du du du du du du du du du du
10: na eba ya wako hospital akohwe
11: au makoya labu nyina
10: wako mpa ya bobi nsuso
11: ha ma chiji nduro pa
10: o dware bi
11: oh de de puru nyina de de ye hwan hwan e se eja ya me ko je duro no a ma me na adamfo no wo fie no wo so we ye duro wo so
10: ma me na kasa
11: ah wo so ye duro
10: abusu abra Facebook in shira 104.5 na ne enye se ye de obi ma me betra fidie so se yiunta ade ye se ne hwe ma me wo tudu duku e mo na we na ma ntiri ho nyina kuku ma me na nim wo ma we no a ma na nim nyina hyehye te se de ahwi ase de agu ne ho e ma na ni no aye kokokokwa se wonu hwi ɛno kwa na misuro no baabi ɔka ya me yam hye me paa nka me yɛapon akɔ fie sisi ani sɛ wɔse na lele nkoa mu hɔ no aboa ne hye hɔ ano wonum wonum hwede me yem sai wo de bra facebook onum oso tim num ye ne bibi sai alogolegelegelege na ko jana chise no ayi sai wo de bra facebook be wa ayi sai oh to ye sai a no asa chia ma me na ye ni sai ay mama yi wu
11: eh sare ba ku bi be kan
10: mhm
11: won so oba oba be be me ko toilet no
10: utumu o
11: ay ba ku no wura mo no so wura mo enti ba ko ne beda ha no no so abeda ha
10: no mo yo dey
11: so mo da mo hwana mo na e ba
10: kase wallahi
11: aha na mo na e ba kase ah enso o she wachi wa ne mu dududududu sa
10: sa de ye di moto bura she wachi
11: ah enso o hwe mechi no a o be ngusa ho no makukuru
10: mm
11: wo do sa ka ay dududududududu sa ya sa mi de men sakare me ngusa ho no mapija
10: ay gase
11: Ete te wo kwa me bufon ma fa ba.
10: Na ne bo ho.
11: De bo ho me de bo ho me de bo ho. O de bo no ada no ho.
10: E ti se sa man fo se wa bodam.
11: Aye mo se
10: ba. Na wa bodam.
11: Ma bodam ma bodam me kasa ya we we. E ya dam kasa.
10: O ya bayifo ana.
11: Ba che de bi. Me ne beyi.
10: O ni beyi.
11: Se mo beyi kura ya hwe mu hwe.
10: Se o ba kura we de anwo maka se wa bayifo.
11: Na se ba no wo na wo ye nye ne.
10: Ache. Obi a hu no.
11: Obi a hu no.
10: Na de na de a che wa sumu yi.
11: Ey eh roba mwana ya na makoguma sum
10: na we da ti asem
11: metepa
10: ei mama ni bro
11: ah metepa
10: isi 104.5 fm mama ni huna mane papa papa papa papa papa na ene makase ye nkomo bia ye ne agasam se be die no ye be suspend na ya mana wura san komo we mu bi kakra me ahwade da bia wo homa nti na de wo be shea na osi nyina ye kokon no ah aja ben fide no amie aja peter awo fiyase Pentecost Junction nyumre ye chiao pa uti show no na minim sa japita wo bai fo kakra wo sama no oy wo bai ye sha o titi ha ban wo bai ye wo bai fo ti se mi se o ti ana ne ho pre no
5: sanity
10: akra madu
5: ye do he
10: ye ma mi nsema wo ken uti na uti ne keke a wo adwene be ye o ne ma bebre
5: sanity
10: obi be ka se mini pos
5: obre
10: ebi beka se bayie ebi beka nsem bebere wo de aye honhom adwuma senti onye medical expert
5: sir
10: ni awok kan nyina no se wo hwe history behind it so obi aka cho se meye o sei
5: yes
10: na mpani ampa de ko ne ye no no ye mfa nhye sa asem na esi ye no ana se ye hwe medical side
5: yo wa sound asking na me se wo sa ma me asem bi Bem ka chama mi se ansa na wi be sha sie no. Ma mi su da yi ma da yi ni pie ni so. Ansa na ya de yi ba.
10: O bi sa ni se osun da yi.
5: Me ni wo ma ni se osun da yi bi. Na da ya osun ya de chi ye na se ni pie ni so. Ansa na ni se kan ya de yi. E te busa osun da yi hu ade yi bi. Na ade chi ye no, sa de na osun da yi hu ye na, ade chi ade ni ba ni fie.
10: Ma me Oso sunda e ma de chi ade ni si yampampa.
11: Me sunda e ne me hu se akoko. Eh no mo de ko ojan. Ene sedie. Ene light no mo de achi chire ne nai. No mo de chi chire ne na no. E sori ya ma ti ase. 3 days na akoko na be wura me bare ndem so oda ho.
10: Oda ho ma de chi.
11: Na ade na ebubo ne na ne de onde me hu. Na me hu akoko no. Ene ne color sedie sitie. Opie no so wanko. Na mede chance piano na opie opie na maame na oti me nche no do so obekume no na danfo ai ukoto akuko ba na akronform no mo ewia mankasa e chese mehu sa de mi so ma ye bibi
10: okay eti ne da ye no no
5: ah de human no e kwai mo fa so a e yes a de ti a sa maame ma ni asa o hawi ase nyina ni no mo titi a de le se bola so Eti someone who ya omo dore no. Someone na esa ma misa. Eti ana mo bi enipa bi etuo.
10: Eti ana.
5: Ana odi eti ana. Na ohuni dia dia ye no. Uzu hu dia se dia.
11: Ai. Ne abo ne nan.
5: Abia tin ye so abo ne ba ne fie.
10: Be da ho.
5: Sara mi huma no. E be da ho to de abia ne na bre no.
10: Mm.
5: Na wa hunu ho ana mo tuo. Ke blanka sa ade ne bedu fio no no se ka otu ana ma obi e pe onyame ni pe bia na se odifo obi maka obo ano no fa ne tra eti ya ade ne ya ye eti ama mi mami enya mani pos enya be ye o ne o tire na pa o huna ma ne pa ade ya ye ya se wo ya bu ni din se eni ni nya ana edi ni nya
10: na obi betimi atan waka jose meye o sei ampa na etimi asi
5: wasa
10: oka asem si obi animu a etimi ye adwuma ensei
5: ensei obi anu sunsun de kuta no ene tumi edi obi echi mhm mini obi obi obi dia tete minister dia ne nya no mhm etu edi awom sesema amene ani edin so be haye dia wo ye sunsun mu kun e ade ye tia no mhm etu obi yesen ka omodam mhm na nyame na abo ano etu e wanye na tufu obo
11: na dan for the so much mi sunsun na se me sem papa we dru papa meje me
10: Hmm.
11: Papa mbeje mi. Mbe chira me pa.
10: Ekwa ba ni se ya, edye na yibiti me ya fahun.
5: Wasa mami wati, o yampa yi papa. Ana wei, oso kako bebi ya hodo.
10: Hmm.
5: Naswa ni nam insweni diya. Mami o nyan hotoda, ba ya yadye ni tiya ni se. Endi ni nyan kwa pimi se, obe uu.
10: Hmm. So baya basasa.
5: Obe basasa kumizo, kwa adye ni siye ni bola so. Sana mihunu. Because we are saying, "Nyambi mani kaja mse ah, adi se ne diya mani, nemo nyambi ya ne diya chreno, nemo wa ampe chira kwain, wodi diya go, na isi adi nswa chasi eje juma, se sa bora chef omo, wewe wapro, emuone ne wenti ni ne pebiano, emu ani adi diya, eji sa muone na eje mani mu ejuma, etuwa kusia nyambi ni pebi, sebi odi fusa mse mi chesa mse me kuaje wa." Mama odi sa odi ko ewu dia o kan onu ko na ehunu ba won che ya ehunu na bu so we bet ehunu we ari so wo sunsun mani come on ehunu pa ba we ti mi a emu ti ma wi ni nyina ah na anodin anode pa
11: da no kra me da ho me so da ya na
10: kasagu ade na so
11: me so da ya na ma me no do o ti me che ho onu asi de fia won na ma me ne eye na danfo no ngo se waba de tinku ana ba ne diku bom nipadua na amba na wo wi metrimi no
10: nipadua ni nipa ne so wiwo
11: de tinu
10: e yi ne mami wo brewo
11: de tinu e wi me wo wi me wo wi me me bompa esa na opitim na me sori ye me sori ku ten su na me ye honhum na modi a hye mechi no wono so nyakopo yi chira me se waba na oda mempa no so oda mempa no so oda no ho de ne sa beto me so ana be so ne nsa sa me ka ne nsa no e ho anu wono so yira e e ho na me hu se nipa mienu na e ya de na nya nipa ba ko oh omo de be ye ye omo de hu hu me ye so me ne de ma chini ya
5: wa sa ma ngado hu ye na abo bi e fe na prukuzu
10: mhm
5: e ka ade na titiri ade se form no ho
10: aprukuzu ka ho bi
5: e ka ho bi e di sa bo de wo so no ho a o se nka ma mi ko dwantoma no so mbikem ne ho ne nyame dia ma no eti sunsun wa de eye adwuma ankasa ne eye kasa bi no ne nipa bi kasa aya ma mi antimi ankasa ya na se na no tia obi ene nipa adome no eti aye sa de ne de tia no e wo sunsun ma eye adwuma
10: wow
5: eti wo hiam pa e ba e modin
11: wono de adomo ye ne se efie no ma anwo ba no abusua no so ma no omo ji fie no afa enti mi piece ya na mamba kona ka wose na ko kona farira mra na wo betna senton ne niam ah me ndiru ngwa menti asem sa na mami mi ya medi me fi me nko na farira mbeto ne niam e fie ne ye farira e fi na me mama ne muaye na me koye na me koye be san bae wose no me ba ya wase eh wasan ba ento wan kon wiro mo an kwatena wasan ba san o ka chere me ben fi no aje sa me yare no sa me ne be kasa e be kasa bi e dan bi ne ha me ti ma mama ne moye ende se mi pie no wasan kwatena moro market so aboda mpo na kwatena e be hu
10: he say woni hwana tifi o tu mame no aka woni hwana o
11: mame bi afi ni fi wo menche wo woni na aka
10: ah o tifi ho
11: won tifi wo te menche woni sa mame no na yesi
10: he say ofie no ankasa na wo tu mame ni firi ho no hwan na abetan obi o say ofie ni abusu abra facebook in shira 104.5
11: na wono do wote wo
10: mame na gina ni fi fe fe fe eh afa de ade awiwi mame kura Ede asem kura ni. Ti efie no eye dan sey.
11: Eye da mi ensa me meti ba ku mienu no be abemu abitim. Ena ba ku no so asantine bitim.
10: E na je se nipa tifi ho. Sa na me bisa we.
11: Nipa tifi ho.
10: Ene ze ya de ha wo ye busu asem kura ntimi nya no ye.
11: Nipa tifi ho.
10: Okay, dan ni 1 2 3.
11: 1 2 3 yes.
10: Nti what did him?
11: Beti.
10: Ba bia nema igwe. Kese anu mu. Aha na otie.
11: Debi me meti ame dan ni.
10: Enya de ade sen anu.
11: Ai.
10: Okay. Ana, efinfin nso ye obi dem.
11: Ai.
10: Ana de toso so obi dem.
11: Ai.
10: Nti ehfan na maame ne da no, de so okun ato atwene no.
11: Ne da ne ni.
10: Efinfin de no.
11: Aha. Ehwo no e da ne nim no ya no de table ni si.
10: Mm. Ana no to de nsan na.
11: Debi. Wotom eh. Ade ya o monu mi. Mm. Birkina.
10: Okay. No mto na na mto na na jo.
11: Boys ni beto pa.
10: Eh, ene nya Burkina kwa.
11: Aha.
10: Nya Burkina kwa.
11: Reso bi nyara yeri fo.
10: Eh.
5: Boys ni beto. Ole dan so mo yabo.
11: Se dae no, na kopo yi kire mi aso me ma adwena amaso da, me nipa bi a me kini. Me nipa bi a me kini. Na kopo yi bi bia kire mi.
10: Eti abusu aba Facebook a. Ona de hwe maame a ugina dan nim ho. Na ne hwe se de ositi afidie so a yene ne di nkomo yi. Che se changes na aye too much. Changes na ba no emu wa.
11: Ya de no wo ho.
10: Wo isu ya de no wo bo no.
11: Ya de no wo ho, ya de no wo ho.
10: Mm.
11: Ai ya de no wo ho pa.
10: But as you said, they are too much.
11: Ai, wo no ka se me kwote na mole market no.
10: Mm.
11: Ai, ya de no wo ho pa.
10: Okay.
11: Musa mani ma etum.
10: Bani ma etum tuma mpa. Bani ma etum tumpa na. Na nko abo apa ho. Sima dumiensa insani mami asema awere ho agese awere ho nsa kakra na edi akubites ene betima awere wo wedi akubites ya me se wonu mon en hadwene e ma hangover na esan so boa wo mpa so wo di yetuo abo baako na de kum mo abesemiensa na mahoga ne wom kama kwati wom ena kekaduro ene pepere so wom eboa bema bia eboa bema bia I don't see Bomadina, sir. What did the Akubites bear once a brandy a bringing? I could not bring your company limited, and a yen say ye. Kumasi and San Ado, why are no afraid 0597 578 800 and a 0244 606 498. Electroland Ghana, Electroland Ghana, woman your money a come up, papa, Safa TV, a far home theater. Fridges ni niyama biya no ya Electroland ena eso do sempa koma wamo wamo niyama efo na ya papa msoso 050-315-9739 saa msoso eni ya diya sidani biye edi ema amuzu heba mescha amuzu heba mescha nukwe nukwe mesimu se diye wako diya gurakasi wati ya diye biya no mensuro na amuzu pi heba mescha kanhuwa nkunimdiye yodia wabaa no se wabaa wanchan kwa yenu emu kikawo odwonso a moja wom emuhyehye wo a eyade no apia gum. Don't worry kopa muzu pia ba mr be ma so di ko wura mu ba ye no obema no ehun nyina agugu nsan wansan wa ene ma nko ye bie wo a wo de bomodna so obenya muzu pia ba mr ne bie betu no akwa che doctor no ankasa wo tafun hia ye so 0247776743 0247776743 Alaska Star Enterprise ebusua asema meka che wo no tie pa te asamu a meka kire wo no ene se se wasi dan wa ha dan wa tofie ana se obi da se tenani fie ba komu hwe fie wo mano a se se dan nim ne nipa no nyam no dabre wo yare no bi ba hwe wo a na edem ho nyefa na sam tin obi wo mo yare wo edem mo amehwe no ne dem nya fentira eti bomad na na fa wo dem osisi ho ha nyina koma Alaska Star Enterprise wo mo ye correct pa wa wakati sa hudu wa huo material curtains ni blank curtains aroma diffuser eni niyama hudu bibri bedspread numu ni adie afi bedside lamps eni sofa cover nini na niyama edisisi demo die mese untumi nkunya Alaska Star Enterprise bama di aso befriend wa 0256-330075 ena 0200-281080 PB Bites wasu unyanu mbipe oye opabene wa hineno wa mkuru kira no ye nsanu wosundaye wane kabibi chile no nena nanam kabibi chile ndayim so wako pe mayopia Ethiopia Grace of Selim Famra wako chile chile chile chile chile efani mfiyo mienu ansani unye biyato na babi okonya ayensu wasuwa nchile ubiya anyo anaso asoto ntem ɛnu tu obia wo pɛsɛ sa ayɛ aduro papa yi ayɛde ayɛ nsa Grace of Salem no ebi ko mo gyaa mu na boa bɛma bia ntini no ɛne agye sɛ ɔno mpibi bitters ɛyɛ kama papa papa papa papa ɛnu ti bɔmɔ dna sɛ wo bɛfrɛ no so otu bia kɔtɔn ɛwɔ 0203398707 0203398707 afɛ Uniyat Practical Institute Uniyat Practical Institute Mrs. Oko adwuma ɛpon a ɛnsɛmrɛ na aka no kwa adwuma bia wo yɛ no bɔmɔden sɛ ɔbɛyɛ bibia ka ho bibia wo yɛ no ɛwɔ sɛ wo yɛ bibi foforɔ ka ho ɛno nti Uniyat Practical Institute sɛ sɛ wo nyinɛ wo yɛ akwada wo bɔmɔden a bɔmɔden a na kokosua computer ho nneɛma sɛ sɛ sika baba network mu no nyasɛm ketewa sika baba mu no me so yɛ panyin wo yɛ akwada wo wotumi ɛyɛ bi na ɛboa pa asɛmda ne sɛ ɔgususua nyina ne ɛpɔ no ayɛ adwuma wompɛwe no apɛdeɛ frɛ uni yate 4055538348 afei na na yɛ bi ne kɔfo panyin a ɔmfa asuo kwabo no soro dwomu nnipa ɔmmɔpo ɛna wɔkyinkyim nnipa nsa nso so mmom deɛ ɛsɛ na ɔbɛka kyerɛ wɔ adwuma no so de kɔma na wɔyɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ nti ɛnɛ sɛ ɔhwene akyiri kwan nnɛ ɛne wɔkyena yi a frɛ ne fa 0243134535 Dr. Patrick Transi na mema 5 minutes ni nkɔ Transi Betransi Betransi bɛma wo kasa nyina ti firi mu na wo deɛ me ne wo ntɔkwa deɛ na nkorɔ abo apa ho sima adi nwɔtwe ɛsanle 28 minutes na wa sɔre ɛsanle 28
5: Now what to say?
10: Yeah, we had them.
5: Mention me up in you.
10: Now
5: what to say? I'm saying I'm between to be a cousin.
8: Yeah, cousin.
5: Now make kind of
8: home. Sanity.
5: What's that?
10: Oh, where?
5: Now me to mean tea.
10: Then I'm yes.
5: Assume you.
10: Come on.
5: Patrick Natural Health. I owe Ashton.
10: A draw of Jose. A draw of Jose.
5: And then they have some.
10: Ono na juma.
5: Ah, we say ye doctor sino. Obi a wo adwuma bi wo ye adwuma.
10: Sa sa sa.
5: We ye menu apanyin die.
10: Ano kre.
5: Nti menu mi so wo ha die.
10: Aja Samson be ye.
5: Na obi a wo behwe na wa ye na asum die.
10: Aba.
5: Aba.
10: Okay.
5: Di ye die die. Amon fo nti.
10: Sa.
5: Ha. Wo ni accident.
10: Ka se mu abu pain. Ana e ho awai.
5: Ana ko hospital doctor say cartridge no. Cushion no.
10: Are
5: gre gre wo.
10: Eh.
5: Are. Hey, Juma.
10: Yes.
5: Patrick Natural Health. Aye, wo Ashtown in room.
10: Come on.
5: Kaje tia hono a bibi MTN for office ka se do.
10: Mhm.
5: Na wate so me kwan no. Aja bonkum.
10: Mhm.
5: E kwan kutu obi na park osro bibi a. Omoton agrochemicals no. E ho na ye wo.
10: Mhm.
5: Bibi a kire wadwena fre number si na yin nkom.
10: Mm-hmm.
5: E tititi tia.
10: Okay.
5: E
10: 0243
5: 42 42 34 71 71 02 43 02 43 42 42 34 71 71 and 02 0 02 0 8 1 8 1 6 2 6 2 3 5 1 3 5 1 02 0 02 0 8 1 8 1 6 2 6 2 3 5 1 3 5 1 Che omo omo da problem no. Obun se mami ana papa no na nte kama no. By 6 months time sibu oba na ne sisi no kwa.
10: No no nso akudi ba bi. Eh ya se.
5: Che na mami bo wase meba. Me nu mpo mu sidi si yeben no. Na sa mama ye dwo wiya. Kam tu mu se sai nipa kwa sai chichiri nipa wo. Sa rheumatoid arthritis
10: and also arthritis. He said the rheumatoid so che.
5: What the be at what the rheumatoid che.
10: Brebe fo. They are mena no.
5: Dey no wey.
10: Mm.
5: Asi me ba.
10: Ya nya me san so
5: dey. Sa mi ntimi.
10: Mm.
5: Enti bi sra wo.
8: sinompinu ebu saapai cartridge no saawe
10: mhm
8: untumi nkoto untumi ntransi untumi nyehwe uchia onyankopon de yenkwachee ne ochan yenhia wo ice town ebrum
10: kama
8: hwe enompe edidi enyini
10: mhm
8: enye ne pepe dia no atumi kuno
10: kuno
8: yesa no obitumi ko bobo na nna mabu mhm isefa koma mata
10: mhm no ntwe mawo
8: mata betwe
10: mhm
8: no okoti eduro no haban no ra ta ba bi akase na ide
10: ewo no eso fa nta akase ne so ta ho nam ne so mo
8: haban no beko hunam nim
10: mhm
8: ahoka dompe no ama ba bi abu ana ba bi apai no ana ba bi etwe bae
10: akasi
8: 2 3 months ta bo se nipa no na mabu na ontumi na hwe bo so se dina park so bobo hwe onyankopon odi 2 minute bi a she abam
10: sa
8: enti se kase na bu se kase na pai ok hospital doctor si gegre uno awe cushion no awe ana cartridge no awe onyankopon di enkoche ni a ochina ye nhia wo Ashtown,
10: come on. Room.
8: Kajeti ya honu ha. Bibi MTF office kase wo.
10: Sa hon kitu wa ya.
8: Bibi mutu angu kamikasa. O branchi ya ya wo careful nisu wa.
10: Yeah.
8: From MTF office no, baku miinu. Ifi ya tosu miensa. Wani ya wo.
10: Yeah.
8: Koku evi fri wu. Eh how. Eh se wenu. Ubu ha wa ya adia. Chee do kosi. Ubu ha chwe yini si. Misira wo ebe how. Bema. Ema obema se munko.
10: E kuno.
8: Oba. Ebetwa wawo hwe obi kan kro obekwa ne minimum sa na di hu pendi obi ho a 2 3 4 5 days wontim ko private oh se sad no suna wo repadue mu a according to science no e che sa nobody na sa safe nti wo mo wo da problem no ha on skin say na enya kama na fi die oti se enka
10: e ba ni mu
8: si wo ne nu because de ache wo mbe 2 3 days no body na sati se fa nti fa de na se ba to bi wo a se de make na we die na so sa enka ka krabe ba na de betimi aba no blood e beba no nya sam ketwa
10: wa
8: enti mi sira wo
10: ah na no me fra wo Saturday no yankasa
8: na mo yie
10: na me hia den me yanko presenter bi ne to e a share say yiba yia na opia ne ko na me se wa na abetimi aye
8: nti maba o se say yahini enu su nti
10: o ni adaje
8: ya na you rasman ma me ko ha nti me se me wa hwe e fufuru uto uko private ya epai ni moja bibri ba
10: we sa nti ya na msidabi
8: ma me fa patrick kokobuno etimi yiba
10: na sa ko
8: na hwe me de e de kra ni unu mro no a na epie ba na de tissue no kan ko se kim
10: akoloko
8: eno
10: e ma bio
8: me ade a me nyehu adwuma
10: me ka wan so na ka me pa pa
8: me ka se kro no ade no a me se me to challenge obia o baby o didi manande kofim kosi ubu se me nya panyini a de obetim na obaka a kire o de wontim no
10: obaka se me mfa nko obi foforo
8: eh sa yakopo sa no ayi se no
10: sa
8: oh de me nya ho adwuma no me nka ho asem me se se kokobu no yiba na no maduro no na de tissue ni kakose kima em pie biem
10: eduo na loko no akoya de ne preko
8: hwe ne ya de ne se ye ni eduo e de ma so de ba
10: o ka sa sa sa to
8: ho bi o ba no because yo mugye no wu se kuma eno ano hwe aya wanim yo hene wo ye si ya but te na
10: atete
8: ko wo ti su no call to wo so bi wo ja wo nan wo ye pe e te firi wa am pie
10: en sa ma biem
8: Patrick Natural Health aya wo Ashtam imbu e ye ti ti ti ti ti ti ti ti ya e ti ti ti ti ti ti ti ya save free save ba wo kwa munim ma me bi kwa do se me ba me ntimi ntwi ponsu
10: ah
8: wo se de bi a twi pon
10: ai na nimu nya fe
8: ai de bi a twi pons ai tuma me nimu aye dey
10: atoso
8: aye kama de bi misiro enye ponso no kompa wutwi ne keke se bio umfie kwa ni mu ebe haw bedimanu si no
10: ya
8: bemme bia waye mrese konya ko for blast ban usi na pai usi
10: na kontro
8: ah ke bemme do di here say di o
10: you cry to me ya say ya
8: me see bemme wo di di wi a
10: di
8: di
10: eh no ni adidi kan
8: eh konya ko pon ni hu hu
10: nanka na na so na mati ma da wo
8: oh wasa ade wi wonye ni ya ah obakwa yi nsu ofriji mu nu na obu ofu Tino na sibu impredesa, kwa na sibu impredesa. Wife wo ana kwa dano sina papa. Debi debi debi. Enye, tebu su kwa sotu miye juma. Tebu su kwa sotu mtu dubutu.
10: Yeko biye foma ase kurahu. Wasebe mani bani nja ase kurahu. Nase obe wo. Nase ye, enye kurahu biye ni hubi muu.
8: Kitchen. Ese otu miye juma. Bat house, ese otu miye juma.
10: Nanka.
8: Fridge su kwa sotu mtu dubutu.
10: Aye, aye. Aye, di freezer nesu. Then table what me you are
8: wasa na side we wetin yan yan so bare to o se kim
10: na bi o da o beta ho se
8: do so kra won so ron kojo so na dia che na o be man so bi o se wa wa smato ah na ye ba ya sirisiri ye sirisiri ye sirisiri e dia be ntie e fi di
10: nka
8: ah na obi twira de wanfa wotre is wanfa ba na is ditisu yetin
10: aye
8: ede ba efie nyo
10: yeah
8: oba no no wonu wadwa
10: ti de de obehunu abonti bi anso ye ne ta
8: na kasia o ebe ni se na o tratia no isi efie juwa ha
10: e kasa de
8: ah pacho trans isi ah onu akwa ba twa ma no wodi asan ase ba to ma mark
10: yeah
8: ede be efie juwa ti ba ma de enye ja hu wa wa yemfa ni agro me se bema wa
10: udamri fa hai
8: yemfa ni agro
10: se entina ekwa ya se damri fa due je se wu wo de here enye ye biem
8: enti bema bia se du preriasa wonti bi ne wo yiri nsia mu ye kwa bo ntin sisi ye pharmacy bi e ben heba so bi e ben wo so pe pm capsules
10: yeah ana
8: ph capsules toni mi enu ah
10: combine
8: mienu anopa mienu nwumre mienu anopa mienu nwumre wasa me se bi me san ne tuje una ubedi di
10: oda hoda hoda ho
8: ah na mna na na se ya o ziko jo me da hoda hoda unu sa de chimba yi ba ko it is 6 years ah o bi me ne la gore me firi akokro boko no oti oti akune bi nsa na
10: aso oto adonko
8: etia na no obaye adjuma I won't eat her, all right. Ah! Obey Edgman. To be my dear. Son, I say, yes,
10: sir.
8: Be my dear, oh,
10: hm.
8: Be my.
10: Oh, God, what do you call?
8: Ah! What's that? Messi. Be the messen, mummy. A doom, messen, busse. Messi.